0: karamihan, yung malapad ang noo.
1: Ouch!
2: Maride!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugot pa more!
6: More hits! More tawa!
7: OMG!
8: Dami!
9: More sa umaga!
6: More! Sa MOR!
10: Talagang there's more!
6: More!
10: More!
6: Sa umaga!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na kauban mang laki!
0: Pandamay, Arch!

0: about parenting testimonial.
1: Ako kasi si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko naman i-share bilang experience ko tuwing kinukumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep ng insakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan niya to pa that time. Siya gito malang ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko daw ginhalo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agadya. Pero ano kung manyabi ya kanimala siya nga? Ngayon pamangkutan niya kung sa uras? Gulpi ko lang na dumdumal. Wala gali materirelo ko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check to nga oras, iti ginabalan ko lala siya nga umigo alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, ninasalbar ko. Ako kaliliwat si Sandra, kagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung signos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Ay shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo gilman kay nadula ang akon pakpak. Kagsabay lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hira pa! Anong nawa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Asa naman akong kwarta dili? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Mati ang akong 500 ngayong gibilin. Nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako yung nagkuhag kwarta sa mong pitaka. Nga baka akong pagyug kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 sa mong lisensya, ha?
2: Ba? Mauna ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Pagpalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na sa ko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin baka itumoy ito akong 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Hahahaha!

Mga kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, kano naman pun?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat.
2: Nye!
3: Maright!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tay, ginsun lang ko sa mga bata, tay. Siling nila, ang ato pamilya ko no, silang ko sa baba.
1: Ah, hindi ka magpati, sina. Mabayil, anda balasla.
0: Nga, tuot at tayaw.
1: Ah, hindi sila pagsapaka, anak. Kuwagan itong pala kay Macau na ta.
2: Abaw, puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragot na rin ako, Antipanam. Kaysa mag-un ang hilabot na rin. Nagay kiriwan o kamot na sa opisina ba? Hilamtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw putota ka. Hilamtano na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung ipangita?
2: Ang akong antipara din ako makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Pandamay, naramo din sa kong ulo ang akong antipara. Ay, Brad, kwa pa kayo ito yung bagong priority ron ba? Doon, nakita na ko sa Facebook.
3: Ay, sus! Ingin natin, guwang nagyog ka!
2: Kami, no, kato nakita po na kong isa ni mga priority. Kwa pa kaya po ito ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Salig ka kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil yung tawanan eh.
3: Ah, yung lain ay nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

Minaw na ako dong ba, bato yung ka dong. Ha? Si bato? Bato ba, because you rock my world. Ana!

0: Sir, kung kiss ah, kanta. Kung kiss ah, ah, wala. Wala forever.
1: Bow! What the?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sir, ke cremate mo din isang patay, sir.
1: Ah, cremation, oh. Kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Eh, tagpilaman sir magpa-cremate, sir.
1: Ah, kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, oh.
0: Bo, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kakabos ng budget ko, sir. No, 15 mil lang ni sir.
1: Ah, hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half cook na nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Ay ba, oh, perte.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Ton! Sexy ang may tirada ni mo dili sa beach!
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ngita ta diri og karang manindot nga mga tanawin.
0: Mangkanur, office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay kong agay. Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganing Winona.
0: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mangkanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, hi.
2: Ay, lagi, family bonding pud mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako, ha?
2: Uy! Kung ayos pa kuro na tunaw na ko.
0: Ay!
2: Pagkaanya, ganang Winona yun.
0: Maagidayan na niya, Mangkanur, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premium. O tiradahan na niya mo. Usa man.
0: Habalog may premium. Tirada, jugo, ana. Ikaw, Mangkanur. Sugod ka, ma-priority na niya mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhana, no?
1: Oh! Aha! Grabe, ginay kayo, Kanur, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan aning dagata na ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag na yung resort, darling.
1: Ah, hamis kayo, no?
2: Madili kayo na rin, nakakay bato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
4: Bye, Mangkanur. Una na, mi.
1: Oh, Kanur, bye-bye daw, oh. Di man lang kamutagan?
2: Puli din na siya. Wala sa katon silang balay.
1: Bye-bye daw, oh.
2: Wala lagi kong kailan na, darling.
1: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Abay!
5: Subo na ng subo
6: sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
5: More sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ako rin! So ang sawa na! Away rito! Away doon! Mabuti pa siguro! Sumama na ako sa'yo!
1: Abaw! Pwerte!

0: kasali sa tsibugang nakakawili.
1: More sa tanghali.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugug hato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, ah, na i-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, ah, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dalang kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang magsugo, anak? Kabalong busy po ko diri. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadaga na ko ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahi-bahi o di mo. Kinsa manay ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mang Kanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, itagaan ko ni mong trabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, kaya mo kong isugo kay magbuka sa dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga boss, manugo yun. Muna kung gusto boss, kaya sugoon yun ko. Kaya na yun ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka boss.
4: Papadighay ka sa sarap.
5: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: Dahil lang saya,

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.

0: Tatay Kanur, Tatay Kanur, pila naman ka tuig day? Waman tayo daog-daog anang lasto.
1: Unsaon man ato pagdaog anang lasto, anak? Nawa mabutay patad-patad.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamork.

0: Bart, ano na aming approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siyang tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iyan mga muna. Mga discarte lang na iyan kinanlan. Hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo. Malom lang siya pa rin. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murang panti may itong color pink nga kasihag. Asong kito na kumina. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mo ka na si Slade eh. Asimutol ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanal! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Madamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
2: O siya panti sa itong silingan? Dile, darling, o, gipalitan din kag panti, darling! Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya okay-okay, akong gipalit para sa imo!
1: Ha? Muni, hatag ni mo sa kuwang anong naglama man eh!
2: Dile, darling, dili ni lama. Wala na'y uso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: No?
1: Ano?
2: Luway-luway sa nakang pagpadalagan, tapir may baga nakasunod sa toang disgrasya.
1: Aw, gusto ko na ngaling para layugol, na ngaling daigit abutong.
3: Get out!

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan, Dung ba? Buro na kay kapariyag naong Dung ba?
1: Ako?
0: Hagas nalagi, Dung. Pamati bitaw na ako, Dung. Burag kapariyan ni mog naong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: Pre Kador. Tinood na pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oo, oh, kuyawag gudi mo, oy.
1: Oo, oh, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ano nga tanga-tanga mo na? Magsige mong lingkod, isulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsuman, Mang Kanor.
0: Maluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, hindi ako nalaban sa magtangkaga.
0: Pagkabot ni mo dire. Magpaluya-luya na yung kankanahan na ka. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kiswilduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog. Di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Ilas kay manood sa tuwa. Magpasukusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Pagpapot siyang asawa.
1: Andir di sa hadlok mo diya sa tuwa. Isukin niya.
4: Magdrat. Marapag si Kim sa dala.
2: Tanawa mo, no? Paito-itoy kung dawagon siyang asawa.
1: Luwi kay paluwi-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano ko.
4: Luoy nga loon.
1: Grabe sila sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanatanaw niya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo. Panarbaho mo. Ini sudah tidak sedang ada kadar lain.

0: sir. Book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir. Oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What the...
2: Pangmaramihan.
3: Salga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Pagkato sa Ligado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichoy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy Choy, may kutsara ka na Choy?
3: Oo, pila ka bilo gusto mo haw.
2: Choy Choy, dumua Choy. Kinanglan ko gichoy inagdaga mga kutsara Choy para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Doon ka uli pa yun, Simon Preyaw.
1: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya doon nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan.
2: Ay, woohoo! Fuerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktoron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man gud, dok?
0: Sige na, huna-huna ang doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok, nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Lahat ng gusto
3: mo sa hapon na.
4: Lahat ng order mo.
2: Back to back dito.
5: My only radio.
6: Hey, yo, Jace.
7: Oh, yeah. Oh, yeah.
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
8: You know what to do with that big fat butt.
9: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung kamang kanor na mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Nay 50 milo. Kau ni bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yung bayako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mangkanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, unsa man ang porma ni mo, sir? Konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class. Daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal ti ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihal. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihal na utakakaroon. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Dong, bantay biya ni mong gugma na ako, dong, ha? Basing mura nagbulan, dong.
7: Unsay bulan?
6: Bulan, good ka nang sa gabi, eh. Basin mawala ragyapon ka pag-abot sa adlaw.
8: Ay! Ihihi! Ana!
9: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan karon, makatulaw ka sa akon. Huwag ka malong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog mo. Kurubog ko. Nagkakatla ko ganit para kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na ka karon.
0: Eh, aba, pwede.
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of rock.

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Magkamagano, Papa Bear? Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining karabaw na hindi.
0: Kalabaw, kalabaw talaga. M.O.R. For life. How the hell do we wind up like this? Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes, darling!
1: Daghana, ha?
2: Yes, darling!
1: Una!
2: Sabuk ka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kisa magigitapulan, ako ang singing panugo. Kana siguro sing panugo. Sabuk ka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mga plus. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Di anak ko ng guwapa dali. Pandamay, laim mo na nga kundi yan. Murag, di naging makaya, murag mo overtake na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dugo sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a minute. Wait a minute. Sao man ako nilun. Wapak ko kapaghugas. Wapak ko kaplas din eh. Saon ba na ko ni... Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa ka balde din eh sa Kasilyas, be. Kay may agas tubig.
1: Mau na! May sugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon mo na ni mo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksun akong kabo niya. Nawa naman ang tubig.
1: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala yung kami kumahat. Mahala ka din, ha!
2: Darlay, kung niya ang saon man ako ni Ron.
1: Kumkuma na!
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambo kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambo kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: More Sakapi Express!

0: Okay, class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin by Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batuk waing loto, hingkinto di ay.

0: tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa man namit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tingin ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, diba? Halang nakasmata.
2: Uy, Makanor! Guwapo kayang silpon ah!
0: Oh, siyempre, liwats tagiya. Guwapo! At ibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako, ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsa sa silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Di bitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gakugangan.
3: Ipano ko lang cellphone. Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo makabayad ni makakwarta ta natin kauno di para sa'yo sige na kagdula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ano mo nang imuha sa kurang anak, ha? Inita kayo ng cellphone ba? Oh, anak ka! Di na makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, hindi, tawagan na lang ako ang kliyente. Hello!
2: Makanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Puba!
3: Makanor! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyan dalungan ang Arius Ray na gawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy ting ay mong dunggan o isagulat sa didakdakan!
3: Ayok! Itong gitunong na sa kuha mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko ni po. Para kauta na.
0: Ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Nanditulo si Mundunggan. Baho kayo.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
2: Ano man, giwa man ka ka.
1: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness. Ay, aya, ana.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo. Aling States.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawala siya.
2: M.O.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Eh!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nadlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
3: Ay, yes, darling!
2: Nangumusta biya to si mama ni mo?
3: Ah, sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggol. Pwerte kay ba? What, you guys, imo, ha?
2: Isa?
3: Wala, kanang imong inahan. Maot kay batasan. Tanawa to yung iro, bilayas, kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
2: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
3: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan, ang imong inahan.
4: Unsa to kanor?
3: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
4: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
3: Unsa?
4: Oh. Ganong murag mo palagmang ka?
3: Ay, wala pa. Ang akong gingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kaya sugatan nung tansi ka. Giandam nung tanakang imong kwarto dali sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dali ma.
4: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dali. Kaya gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
3: Wala ba, oy. Ang ako bot pasabot. Mas gusto gina ko nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga machine gun o baba nila sa balay.
5: More music on my only radio. Now,
6: more sa gabi, Express. Like,

0: Dong, pagsaba bayad nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud. Ngano man? Kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya na!

0: Good morning!
1: Hoy, mama. Hoy, mama. Hoy, mama.
0: Today, we will check your diction and pronunciation, okay?
1: Yes,
0: ma'am. I-recite ninyo ang alphabet. Parang first letter pa lang, balanta na kon humok o kon tiga ang inyo dila, okay? Class and Chendes?
1: Yes, ma'am.
0: Alright, Empoy, stand up.
2: Yes, ma'am. E, B, C.
0: No. Tiga kadila, pungko. Aber. Robert Reyes, Sigitindog.
3: Yes, ma'am. Ako na, ma'am.
0: Recite the alphabet.
3: Sige, ma'am. B.
0: Hindi manami. Humo kadila, Roberto. Roberto Reyes, pungko. Next, Sotasio, stand up. Recite the alphabet.
4: Yes, ma'am. A?
0: That's it! Amo na siya correct ang pronunciation class, okay?
4: Ma'am, sige ho na ako, ma'am. A, B, C.
0: Abaw! Puwerte!
4: F, J.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Who got that more?
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ikaw tawahan na ka? Di ka ka ba lumubutang anong mga bulingon draslabunan? Imong mga brief, imong mga
3: bijan. Kabanhag yun ang nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi panambaan eh.
2: Hoy ka na! Panghipos, rago din hibi!
3: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
2: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin eh. Heh, makasapot! Matulog na lang pag ko eh.
3: Karon ka! Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na, ihagok na. Murahagok si Pangil, muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
2: Ay! Kanor! Ano sa mga managpaman ka?
3: Sige, hilapte ninyo ang akong asawa. Magre, may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
2: Hala?
3: Labi na ako asawa ang
2: inyong ginawa. Uy.
3: Mag-away
2: hina, tulog na, tulog na, tulog na, balik ka no. Eh, ginaman man di ay ni, uy. Hapdusa sa kong naong sakita sa pagkasagpa, uy. Eh, sige na, tulog na, tulog na, tulog na.
3: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko ni mo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
2: Sige! Dool!
3: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
2: Badya ka, naka!
3: Okay, okay, dali.
2: Sige!
3: Dali, basta dali.
2: Sige, hinaptin niyo si Kanor, kay Mogi na maagawman niyo, punogon na mo!
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bito dong, pagabi dong, ako'y muhata ko kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pa rin at may sigarilyo pa kada kada itadabi.
1: Ari pa pare eh kadamo pa. Wala yung pagani maubos pa ngayo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Mopeng aud to. Ano po ti mo orderon?
2: Mausang a bulalo ngan mausang a half rice.
1: Okay, usang a bulalo. Pero sir, dire pwede mag-order hino sang half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
2: Hino ang nagsiring nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan nga gindi dire an mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Badaw! Hinga nagtitipid ako yan ha?
1: Hello, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaraon man na eh.
2: Ha, amo iton. Sige, maduhang half rice.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gapuhan ni cellphone na Kanor, oy!
2: Muna'y regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Ay, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: Oh, tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ago ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Ah, panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipulit kay sayang mampun. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako ago na, hindi! Yang gako, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag-cellphone! Ihatpak ko na siyong nam!
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Saman! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon ganito, iuli na. O ta, dali, dili ta. Kay buha man yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta, pandamay ni mataan ng baksidor. Mabunay ni Gnaw ni.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Mabuti pang fishball. Tinutusok-tusok. Ikaw.
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Inday, may start ring akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
2: Okay, sir.
1: Andaman mo lang ha kung may iluto ka sa mga ginlista ko ha. Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
2: Ay, aba, forte.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Sige, sir, lakaw na, sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir, hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oray ang puso na niya. sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Apilong magyapong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kigisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, o, di ba sir?
4: Karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit na kontrabando na yes, kinailad man.
4: sir, dil na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, ganun nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo kung sa imong kauban good, kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur, oy. Kanin mong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: Piwan ka nun! Kamsa man yung kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo na ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho ka, sir! Murang si Gardo, bersusa!
4: Mau ba? Sige! Pag-ubo sa dia!
2: Ipahuboon ko! Sir, bilhin ang boxer shorts, sir!
4: Humo na! Humo! Ha!
2: Maluhi ka, General! Maluhi ka!
4: Sige! Humuhuan na tanan!
2: Kita itong arma si Puigone!
6: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Gabi. More sa Gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: About Perte Testimonio.
2: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, taratanan yung mga murto sa balay do. Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon bala, inang rock music bala. Mga matsag ko taratanan yung mga malay espiritu na dudula sa balay. So kung sa nagapatukar na kami sa mix of rocks ang MOR, wala na gabula ang babasang manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala na gauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala na wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy ah. Tungkol sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
3: Bob Perte!

0: Class, simple lang nga pamangkot ha. Sino kasabat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abi ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abi ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo kagin na. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebao, perte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksyan yung mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kong ikamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balintagason kayo. Pero nagko kayo kaumaon. Pagkasiksin na pa isa. Pagkasiksin na lang Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksin na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Mauday mabilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imo patilya.
2: Siyempre, darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burglak?
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan nito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.
2: Sikat!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple lang may trabaho dali do. Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpani odto, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka ero.
2: Ana.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
4: Easy.

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
1: Abaw! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, resyat!
3: Shot pa, shot pa!
4: Oh, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa imo, kay maoy rabakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po, tribut. Dali po ka.
4: Chat. Postlan man nga broken hearted ka daw.
2: Galaw-gawa mong kanuri. Natamaan naman ko.
5: Mag-action po kalipong ba? Napamalit ang inang biay.
4: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bago ninyo mahubog. Ako, Mang Kanur is my name. Gahe kay Kuhugon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Makador?
2: Hey, Makador! Makador, mata na siya, Makador!
6: Ano, Makador? Naratas at bagas yung balay!
2: Narata diri! Oh, Makador! Abi man mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
4: Say mo, hindi ako lasing. Tuyok sa kong panandaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanur, hubog na sad ka, ha?
6: Abi na mo, dili mahubogi, Mang Kanur.
1: Ikaw to ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say hubog, hindi ko gugag, hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay nyo mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ani atong mga kabataan ka ron. Nadilipuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko na rin. Pasinaywakwak din, darling. Pasunla ko!
7: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
8: Okie dokie dokes.
7: Aba, in the mood sa duty ah.
8: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, dong. Ah, pwede ta kaaboton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Abaw daw ka budlay man ni spilling kung nadala ni kundi ni pakadto ni doga talang na kuhaw na no man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo. Abi mamangkot kita arere ay kay lolo. Lo, di ni pakadto ang dalan ngayon ni man?
1: Ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni pakadtong dalan ni kidwa maniglakat. Duway man na digahalit.
0: Abaw, perte.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapusto ko na sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Uy, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay mi, Nong. Andari ko sa tumangan kay. Dako na magayon ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
6: Okay, okay,
4: okay lang, okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalanse ang motor para di tayo matuwad.
3: Ay pa! Gano'y palikod ba ko nimo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko nimo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani maguna, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang nimo diha, na ako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naog dira.
3: Pandamay, panaugun ko. Diyos lang bayan niya akong pamilite. Gilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa imulikod. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo man ka nga manimaho kagaso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
3: Pandamay, nasubida niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisaudan niya kung kayong tandas likod eh.
2: Subida na
3: lang eh. Bahaw na pa yung kaso. May slide na nga kung labot. Matanda ko.
2: Kurek.
3: Mahulog. Log.
5: Hala, sabag ko nun. Nahulog.

0: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Para tabi. Ano yung bayad ko, oh?
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: E di, i-atras mo kidi, tanganing eksakto.
2: M-O-R for life.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanakoy na nanaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good na ako, magsugod sa R.
1: Kuan pre, Randy.
0: Dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: senador Nicanor, ipautron ta na ko ning akong apelyido, maot mong kayo.
1: Nah, mahal ra ba kayo magpautro og apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang baliktaron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako gyud ning ipautro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal? Unsa man gyud ang imong apelyido?
0: Lobot.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, pagkaswet niyo siya kung asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Por kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, dilawan ako niyang kitimplang kape ka na kuwala. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita. Wa managis ang ulang asukan. Wa pagin butangin kremer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ko ni kape. Ani ha.
1: Hoy kanor! Anong iyabok mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Maunang patimpla na lang kong usap, darling. Kaywan ako matiwasong yun ang mga akong kape, kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, darling.
1: O, dire bago. Imna niyo. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Papasok ko.
1: Unya ka, Nor, lami. Ganon yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Paita mo ni kape, hali. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay buga sa imong daw.
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Payong

0: Sweetie Pie, kabalo-kabalaw, daw drugs ka?
1: Bow pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Haber, sige be! Bakit? May tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ang ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: more sa Magdamag on MOR My Only Radio.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
3: Maride!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mini Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mayo kay gidal-an jud ko sa kong anak og ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napay yung bukbog niya sa gilid. Kalami sa uyok. Kauno na ako ni Bikin. Murang nalipong na yun kong igutom yun kong pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kauno ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Laming aani, uy. Nga na, mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagapa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kugangan ng labaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong iro!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay nagsugog kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mao ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Wala lang yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa pa ka, darling. Asa mo niya mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang
0: na. Ilam na, darling. Sige ma, kao lang.

0: Carla, inubos mo na naman subarya.
1: Termina!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na! Ready, set,

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh!

0: Class. Mamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bow ka bride gid sa imo, ma'am ba?
0: Abay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano man yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
3: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
5: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Dayora kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Eh, sugay ning sunoy na ni Hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel mangarati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pedya akong gipakawal na ni! Daghang kay kong injeksyon na ni! Pwerte kay isog ding sunuyan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Kayo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, oh, kung mauman na ina, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh.
6: 50 mil para ako ah.
3: 50 mil, bay.
5: Oh, sige, kasado na tanan.
0: Sige, Nilagan ng manok!
2: Sunog na yan, Iwan! Ganun! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
5: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung kahawad kayo na kay Hybrid na yung kanakamuwan.
2: Ito! Kapuyo kayo ng mong manok!
3: Masalig na makatarong!
2: Nung dumi, mang ganun, 50 mil ang sunog! Kaya nidagan ang imong manok!
5: Aw! Sabong dahil eh! Abi man akong lumbaan eh sa sunoy ang atong apilan!
3: Hindi na ni may uli mong kwarta, ha?
2: Sige, bilangan na rin!
3: Sige, may sumayo!
5: Mudagan ko! Bahala mo niya, mudagan ko!
7: Hi, I'm Lito English Sero. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
8: Oh, maayo, sus. Saon na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
7: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
9: Ana!
10: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumanan siya da!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, umari ba!
3: Wake me up!
4: Hey! More sa umaga!